0: seta mga kadek walang chene kosa chene sila priority. Kosa ba tapo din bira? El mga butante, mga taxpayer koneste. Prikura eskunde? Prikura eskunde mga katropa con el ken envuelto, ken cabeza pensante con el rubada del fondo del Pilipinas por medio del mga plan control project. Tamen depensa tamen mga katropa di ila taas lang este political strategy de por causa no quiere sila pursigi el impeachment trial kung Vice President Sara Duterte kada ikwalan chene sila rason para kung ustedes mga katropa kosa kita debe pursigi investigasyon mga katropa de la flood control project or impeachment trial del Vice President Sara Duterte. Ayer yase pre-trial ayer mga katropa ya sucede closed door ese pre-trial. O sa diskutial yan na pre-trial. E sige ta sabi ara mga katropa kung katropa ang randi labay. Bien importante ese para sabi kita. Si Kosa eso sin eh. Kechene ase sa press release mga katropa acerca ko na pre-trial. Pero mas bueno mga katropa reporter ali-assign na Senado mga katropa sa katropa ang Silvestre Labay ele kanaton ay reporta. Pero antes ele reporta ko na sa mga katropa derecho para hindi dumina dito, hindi demura pa el tiempo mga katropa. Diretso kita na first topic mientras ta espera kita kung Rana Rambo Labay. Commission on Human Rights, iya kundo si programa na mga jóvenes si Kosa el Dila Diretso en preparasyon na benedero eleksyon. Okay, talia mga katropa, si katropang Rambo Labay mga katropa. Talia, na linya ka natin, nasa linya na sa atin mga katropa para ibigay yung buong detalye anong ganap nung nangyayari yung pre-trial dyan sa Senado. Nasa linya na sa atin mga katropa ang A1 reporter ng XFM Philippines, si katropang Silvestre Rambo Labay. Si Rambo, good morning!
1: Good morning, katropang Joseph. Portal ng sinimulan, katropang Joseph, kahapon ng Senate Impeachment Court, ang pre-trial conference, para yan sa impeachment trial, kaya Vice President Sara Duterte. Inangunahan ni Senate Secretary katropang Joseph at Clerk of Court Renato Bantog Jr., kasama si Deputy Clerk of Court Attorney Maribel Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz ang preliminary meeting kahapon. Habang sa prosecution panel naman mula sa House of Representatives at pinangunahan naman ni Batangas Representative Gerbel Luis Pro na dumalo sa naturang conference. Dumating din ang defense panel na pinangunahan ni Attorney Michael Poa na nagrepresenta kay Vice President Sara Duterte at nakipagtalakayan kasama ang panel ng prosecution sa naturang meeting. Ang pre-trial katropang Joseph, no, ito yung magsilbing initial na pagtitipon kapwa panel at ng panel ng defense at prosecution sa harap ng senador judges. Sila yung maghuhusga, yung mga senador judges na formal na nag-convene ang impeachment court. Ngayon ang tanong, kung merong senador judges, eh, dapat merong Senator Justice yung magpipersite sa impeachment trial ni laban kay D.P. Sara. Pero ang tanong, sino pa kanilang napipisil? Una, napipisil si Senator Chis Escudero kasi may mga karanasan niya rin ito eh, bilang Senator Judges. Pero sabi ni Gatchalian, wala pa nila, pag-uusapan pa daw nila kung si Senator Chis pa. O kaya ang kaya mismo kasi automatic under the rules ng Senado yung Senate Presidency ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Pero ang problema ay hindi si abogado, si Senator Sherwin Gatchalian. Ang problema katropang Joseph, no? Kinakailangan talaga dyan dahil yung mga technicality, yung mga terminology na gagamitin, pati yung paghuhusga kung paano nila iha-handle. So yun ang kailangan dyan, abogado. So, ang isa pa na ano nila, eh, kinakailangan meron na rin karanasan. Although may karanasan siguro, pero ang I understand, bago pa lang, hindi kagaya ni Senador
0: Sanay na.
1: Escudero, talagang, sanay na si Senador Jesus Escudero. Kahapon, katropan, ay sabi niya, trabaho na sila, pero nagiging, mayroong pampawala ng stress.
0: Oo.
1: Kung saan,
0: icebreaker.
1: Nagkaroon ng campus. Oo. Nawala yung stress namin, yung mga komiko na mga nangyayari sa Senado. Katulad na lamang, may tinatanong yung kasama namin sa Hanap Buhay, kay Ambos Interview, kay Senador Pia Cayetano. Susuportahan niyo ba, tanong ng mga kasama natin, ang bagong new majority ngayon, bagong liderato, bagong Senate President, sinagot niya, ano ba nakalagay sa Constitution?
0: Yun.
1: 13. Kung 13, hindi supportahan natin, ibig niya sabihin, kung sense na yon, dapat pa bang itanong yon?
0: Natural.
1: Yun ang sinasabi, sinasabi ni Senador
0: Pia.
1: Pia Cayetano. Nagkaroon din ng pag-initan sa pagitan ni Senador Pia Cayetano at Risa Contiveros dahil doon sa usapin doon sa hospital, yung deal, yung mga walang kakayanan na magbayad ng hospital doon sa promissory note, hindi kasi nailagay ni sa kanyang deal yung dapat ilagay doon, promissory note, no, anong dapat gawin kung sakasakali na hindi makabayad yung pasyente. So nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan kahapon sa pagitan ng Senador Dante Marcoleta at Senador Ping Lacson, nung nagkaroon ng maiditang pagtatalo kung saan ay binatikos nga ni Lacson yung sinasabi niyang ego driving na hiyak-hakbang ni Senador Dante Marcoleta doon sa commission appointment nung Miyerkules. Yan ay kaugnay doon sa confirmation ng limang mga opisyal ng AFP. At tumutol kasi si Marcoleta sa kanyang manifestation sa tropang Joseph Pumiling ng agarang confirmation doon sa promisyon ng mga opisyal ng AFP at yung 85 mga foreign officers, yung pagpapayag nitong bawiin yung kanyang pagtutol kung babawiin din ni Senator Lacson yung kanyang manifestation. Pero sabi ni Lacson, gusto daw niya gusto umano ni Marcoleta na hindi raw siya mag-object na doon sa pag-withdraw. So, nakakaroon na sila ng mainitang pagpatalo. Pero sa matang uli,
0: nakasundo
1: ay na-confirm din. Kaya sa akin nilang panukalang pata na yung orchids na magiging national at
0: alam mo, katropa Grambo, ito bang mga hinalungkat nila isa-isa, para bang binubutasan nila isa-isa itong mga opponent nila dyan sa serbisyo, parang binubutasan nila isa. Ito ay bahagi lang ng tactical, bahagi lang ng delaying tactics nila para maantala yung ganung panukala. Parang i-destroy nila yung bawat ebidensya. Kung hindi malakayang i-destroy ang bawat ebidensya, sisilip sila ng buta sa kabila ng mga manifestation or sa mga panukala o sa batas na sinulat ng panukala ng isang mga ng kalaban nila, yung mga senador. Parang ganun ang nakikita ko dito.
1: Tama yan, katropang Joseph, no? Dahil unang-una, parang ipinapauna nila sa limot yung pinakamahalaga talaga na inaantay ng ating mga kababayan.
0: Opo.
1: Yung dapat ma-investigahan na yung isapin ng flood control anomaly, yung investigasyon doon sa sino nasa likod doon. Parang ipinakauna sa limot, parang nawala na yon yung ganang usapin katropang Joseph.
0: Kasi ini-insert niling bago nila. Ini-insert niling bago nila. Bagong mga agenda, bagong nakikita nila kung anong dapat butasan nila. Yun ang parte lang ng strategiya para maantala or para makalimutan yung totoong issue ng Pilipinas.
1: Katropang Joseph, no? Yung nangangantay. inaantay ng ating mga kababayan na dapat huwag tigilan talaga yung naturang investigasyon. Dapat yun talaga ay tutukan para naman ay malaman talaga natin, mapuldo ka na, sino ba talaga ang nasa likod? Totoo ba yun, mga nabalita na si, iso ba, yung si Saldi, dating congressman Saldi ko, dating House Speaker Martin Romualdez, yung mga pangalan niyan, at sila ba talaga ay totoong
0: involved?
1: Kasalanan?
0: Oo.
1: Yun yung ano talaga.
0: Yan no? Yung punto o, dyan.
1: Ibinulgan ng 18.
0: Opo.
1: 18 mga sustrito. Yung ba ay totoo ba talaga na may kinalaman ng mga yan, mga personalidad na yan?
0: At saka Katropang Rambo, itong mga 18 mga ex-Marines o sabi ng isang senador na kargador, yung sinabi na itong mga manifesto nila ay sinabi na rin, sinagot na rin ng dalawang congressman, si yung dating House Speaker at saka dating congressman Saldi ko, sinabi nila, subukan niyo kaming idamay at damay-damay tayong lahat. 'Di ba? Nasabi nila 'yun.
1: Oo, yun yung nabanggit nila.
0: Opo.
1: No? Oo. Kaya nga ang problema, halos lahat siguro damay-damay na. Marami na talaga involved sa mga mababatas na talagang sangkot doon. No? Marami pang iba. Oh, parang bitin na yung binabanggit nila tatlo pang Joseph eh. Kaya kinakailangan talaga ang patuloy na ito. Kasi ginagawa nga nila, pilit na ibinubura, ibinabaon sa limot, hanggang sa tuluyan ng malimot ng taong bayan.
0: Oo.
1: Yung naturang usapin.
0: Pero no? Mahirap makakalimutan yung ganun kalaki. Ang biktima kasi dito, yung mga taxpayer. Ang iniisip natin dito, okay, sana matuloy na yan. General welfare ang iniisip natin dito para matuldukan na, para makaaho na, move on tayo, para maumpisahan na yung ano ang dapat batas na gagawin dyan sa Senado. Trabahuin na nila anong dapat lang tatrabahuin para sa taong bayan.
1: Napakasimple naman kasi, Katropan Joseph, tama yung binabanggit mo eh. Napakasimple naman, halimbawa, merong anomalya sa flood control. Halimbawa lang ha, meron, pinatawag nila lahat. Kung nagsisinungaling yung 18, pwede naman nilang i-contempt.
0: Opo.
1: Contempt in court. Under oath kasi yun, pag sila manong pa. So, pwede na i-contempt, nagsisinungaling ka. Marami sila naman to cross-examination. Marami magtatanong, di ba? May presenta silang mga ebidensya. Pangalawa, hindi naman sila maghuhusga yun eh. Ang mag-ano nun, yung ombudsman.
0: Opo.
1: Yung korte talaga.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanila lang, ang trabaho ng mga mambabatas is in aid of legislation.
0: Mm-hmm.
1: Yung trabaho ng mga kongresista, mga senador, in aid.
0: Sabihin,
1: gagawa lang sila ng batas. Halimbawa, merong anomalya, ano kung dapat natin gawin? Ipaubaya na lang, huwag nang makikialam ang mga mambabatas tayo, mga kongresista, sa mga porsyento-porsyento na yan, sa mga infrastruktura. Ang trabaho lang natin, gumawa na lang, gumawa ng batas.
0: Mm-hmm.
1: O, pwede namang gawin yan. Gagawa na lang tayo ng batas. Huwag na tayong hingi ng porsyento sa mga kontraktor, sa DPWH, o ano pa man. Gagawa, ilagay nila doon sa kanyang batas. Diba? Ano pa lang batas.
0: Yun ang dapat gawin.
1: Oo, kung talagang seryoso sila. Pero ang problema, hindi nga matuloy-tuloy.
0: Oo. Naalala ko tuloy, Katropang Rambo, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, na congressman biglang natahimik. Kanina, nakita ko yung vlog niya, sinabi na lumabas na, nag-ingay na naman siya ngayon. Sinabi niya, paano makakagawa, paano makakilos kaming mga congressman kung merong nakikialam na mas mataas na opisyal?
1: Oo.
0: Sipin mo yan yung sipin mo yung binanggit niya ng biglang nag-ingay na naman siya, kinalaban naman niya, hindi eh, kinalaban ang dole. Yun na naman. Doon na naman, maingay na naman siya. Yun ang tanong ko doon. Anong gustong palabasin? Nagbiglang natahimik isang buwan, tapos ngayon, eto na naman. Ano
1: dapat consistent ka kung talagang gusto mong malaman ang katotohan ng tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy.
1: Yung nais mong ipaalam sa taong bayan.
0: Opo.
1: Walang putol yun. Oo.
0: Opo.
1: Katulad dito, dapat matutukan na ito kasi yun lang naman ang problema eh. Ang sinasabi nila kahapon, may threat.
0: Hmm.
1: Nasaan na ngayon ang threat? Hindi pa matutupoy. Ah, napakabagal naman. Magsasaklolo na ang USA sa mga intelligence community. Resulta? Sino ang nasa likod ng threat?
0: Isipin mo ang nag-imbestiga dyan, Nika. Ang Nika, napakalawak ang alam mo na sa investigasyon.
1: Napakalawak yan.
0: Yung mga intelligence gather ng mga mababang mga ahensya, i-consolidate nila lahat yun, pagtibayin, pag-aralan, kung totoo ba.
1: Ang tagal.
0: Ngayon,
1: sino nasa likod nun?
0: Yun.
1: Para malaman ng taong bayan. Pangalawa, yun. Ngayon, pinulong na ng bagong Senate President, Sherwin Gatchalian, yung mga intelligence, AFP, Southern Police District, MMPA, mga enforcers, pinulong na niya. Hindi namin malaman kung bakit, anong dahilan. Siguro, for peace and order, sinasabi niya, lahat ng AFP, intelligence, ng AFP, DNP, MMDA, LDI, ano pa ba? Lahat ng mga intelligence ko, pinupulong na niya, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Yan ay kaugnay yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Yan ang dapat malaman ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan, yung totoong pinag-uusapan doon. Wala bang mga hidden agenda yon? Yun ang dapat malaman. Oo, kasi yun.
1: Pag gusto nilang nais na ipapatid sa publiko, pag sasagawa sila ng press conference, ganito ang pinag-uusapan nila. Pag ayaw naman, closed door meeting.
0: Yun.
1: Katulad na nangyari sa hapon, closed door meeting yun. Nire-respeto na natin kung ano yung closed door meeting. Pero dapat in-influence nila kung anong pinag-usapan. Yan nga, nabanggit nila yung pinag-usapan, yung mga ebidensya lang, ipipresenta, nagkasundo sila ng ebidensya. Ito yung gagamitin natin, ito yung mga rules natin gagamitin, nagkasundo. Pero nagkaroon ng mainitan ng pagtatalo lamang doon sa kanilang pre-trial meeting sa tropang Joseph.
0: Ang natural lang, ang dapat lang sabihin, yung gusto lang sasabihin, yung gusto lang pwede lang ipaalam lang sa public. Pero kung ano talagang objective, ano pang hidden na pag-usapan doon, ano kaya, may pamahagi kanila sa public? Pwede kaya nilang ipubliko yun?
1: Iyan ang magandang katanungan, no, na malaman. Dapat open talaga yan. Sa pagdinig, alamin natin kung talagang live video pa ang gagawin nila sa mga pagdinig sa trial sa July 6. No, naka-Facebook pa yan, alam ba yan, live broadcast pa, malalaman ba ng taong bayan o recording lang. Ibig sabihin, ano lang yung mga punto na pwede natin ibabalita.
0: Dapat ipairal dito ang transparency.
1: Yun nga ang hinihiling ng taong bayan, transparency, na malaman talaga nila. Katulad ng mga nakarang mga pagdinig ng impeachment trial na naka-broadcast, live broadcast, at nalalaman ng taong bayan yung mga kaganapan, yung mga nangyayari, no, ng katotohanan.
0: Kasi
1: sa likod ng naturang kontrol.
0: Nakikita ko ngayon sa video, dalawang karito na punong-puno ng mga papeles, yung tinutulak papasok. Talagang napakaraming mga papeles. Ano-ano kayang laban ng papeles? Ito bang mga laman ng papeles? Pagbabasahin na nito, kaya-kayang i-broadcast nila, kaya-kayang ipaalam na sa taong bayan.
1: At sinasabi nila, kailangan mabilisan na, mga 3 buwan daw. So, simula ng July, August, September, mga October, tapos na. Yun na, mangyayari.
0: October, tapos na. Pero kapag dating ng araw na naman yan, nangyari na yan noong nakaraan. Session tayo ngayong Lunes. Pagdating ng Lunes, postpone kasi mayroong ibang ganap. Hindi kaya abutan na noong 2027 yan? Period na, campaign period. Ongoing registration. Opo, napakahirap. Ewan ko kung paano ito matuloy. Pero sa tingin ko, ipupursun nila ito kay isa lang ang objective nila dito. Alam ng taong bayan, alam ng lahat natin yan. Alam natin kung anong objective nila nito para ipupursige ito, para aabot hindi aabot sa eleksyon, tapos yung plano nila.
1: Ayun ang antabayanan natin, katropang Joseph, no? Yung mangyayari talaga yung sa likod nitong impeachment trial, sa likod ng usapin ng flood control at iba pang mga usapin dito sa Senado.
0: Mm-hmm. Kasi,
1: okay, yan mo na.
0: Opo, sige.
1: Yes,
0: sige po.
1: Yan mo na.
0: Opo, maraming salamat sa iyo, katropang Labay. Maraming salamat. Ingat po sa Kabiraids.
1: Okay, maraming salamat din sa iyo, katropang Joseph, mula sa Senado. Ako, si katropang Senator Rambo Labay, para sa BTSARA impeachment coverage, absolto o konfliktado.
0: Akel mga katropa, el boses de katropang Randy Labay. Mira ustedes mga katropa. Tapos sige, bonito kayo por sige mga katropa ko sa plano. Pero kosa ba el mas priority? Para kung sa edes, kosa el mas priority si una. Sila mga katropa, kasi sila mas priority, as mas priority kanila mga katropa, el impeachment trial. Cerca eleksyon. Naunglaw tamin mga katropa, tap-record tamin sila mga katropa, pursigi tamin mga katropa, el investigasyon. Pursigi tamin sila el investigasyon mga katropa, kay por causa, at ya prinsipya ya, manada ya ebidensya, manada ya witnesses ya kaba abuya, pero mga katropa, tablagan sila, bakit aantalain pa? Bakit pigilan pa? Tuloy na. Amo tayong tabla ng law, ituloy na natin to. Ituloy na natin ang impeachment kay Laban, kay Vice President Sara Duterte. El uno tamen, ituloy na natin tong investigasyon ng Blue Ribbon para doon sa investigasyon ng flood control. So, sino ba talaga? Sino ang utak nito? Yun ang kanya-kanyang mga objective mga katropa. Kanya-kanyang mga plano. Ano ang nasa likod dito? Magulo. Napakagulo. Sana matapos na ang hidwaan ng dalawang partido. Nagkabahabahagi ang Senado. Nagkabahabahagi ang Senado sa ngayon mga katropa. Kumusta tayo? Ito kayang pangyayari nito? Hindi kayo maepektuhan ng ating ekonomiya? Hindi kaya maapektuhan mga katropa ang ekonomiya at hindi wala kayang uurong na mga investor? Nagtatanong lang naman. Ese mga katropa, posible susede. Sindi te pwede arigla. Ken man kere man invest ka nato nagkisabile ko sa tapasan na pais. Ken man man invest aki na pais, si sabi kita ay only ginda ko sa pasa ko na di ato negosyo. Uno tamin se. Pero hindi kita tablan si mga katropa. Hindi kita tansirod ali. Positive lang kita. O hala pwede ti arigla. Pwede arigla el gulo mga katropa, pwede prinsipya para el nakabinbin mga panukala, nakabinbin mga lees, si ase daton mga senador, pwede ako nasasali, pwede si pirma, pwede si implementa, makinabang, makikinabang ang taong bayan, makikinabang higit lalo ang mga taxpayer.
2: Bullseye!
0: Ese lang man el uno ali mga katropa, debe man address. Pero pakilaya po di man address si kanya-kanya chene objeto. Chene kung kentan depende. Chene kung kentan depensa. Chene kenya manda. Wala po di arigla. Mga katropa, el ora daton, alas 8.21 mga katropa. El ora talibakan daton el Western Union. Western Union, you never apart. Akya kita na diaton asunto mga katropa. Dihaya kita kunese, pero saka kita siyempre si update naman di mga katropa, si kosang ka na, kosa ay susede. Biras yung trabes ka natin mga katropa. Mismo, datong reporter Alina Balacan, Alina Senado, si katropa ang Silvestre Rambo Labay. Akikita mga katropa na datong asunto. Commission on Human Rights ya kunduse programa na mga jóvenes si Cosa El Diila derecho nin preparasyon na binendero eleksyon. Este mga katropa, el uno aki ta pwede kita mira mga katropa el objeto del commission para dali informasyon con el dali informasyon mga katropa con el mga jóvenes.

0: Sin siya yung studios, mga katropa. Yakinadim yung kopya, di yung guy. Alam mga katropa, El Comelec mismo, yung pwede kita sa ka-intervista mga katropa, kung El Comelec acerca ako nila Commission on Human Rights Director mga katropa, si Attorney Jodeline Macapili, Regional Director de Commission on Human Rights 9. At siguro mga katropa, un grande este objeto, un grande este mga katropa activity. Para dale informasyon con el baga jóvenes si cosa de la derecho. Cosa de la derecho mga katropa este venidero eleksyon kay por causa ben grande papel del baga jóvenes, por eso ta continua el programa del human rights para con el baga jóvenes. Este el cosa ya habla mga katropa si Attorney Jodeline Macapili. Uy kita mga katropa, first SOT.
1: Aning po, ano, magandang umaga sa kanilang lahat. Today po, ano, nagkaroon ng isang activity ano, initiated by the CHR, Commission on Human Rights, in partnership with the NYC. Yung focus po ng activity natin is the right to suffrage ng mga kabataan, so right to vote ano, ng mga kabataan. Na-mention po kanina ano, ng ating mga commissioners na in the last elections, yung pinakamalaking turnout is yung mga batang botante, youth na botante. At napakahalaga po because it implies that yung ating mga kabataan na interesado sa pag-vote, pag-exercise ng right to suffrage. But yung punto naman po ng ating CHR at ng NYC is hindi kasi dapat na natatapos lang yung kaalaman na may karapatan na bumoto. Mas importante po na informed no, yung decision na pagboboto. And that's why what we are trying to encourage no, the youth is to be educated, no, to learn the platforms no, ng ating mga namumuno. No, just hindi lang na kailangan kong bumoto dahil karapatan po to. But to really know the platforms of our leaders and to pick kung kanino ba talaga nagre-reflect or nagre-resonate yung kanilang interests, yung kanilang priorities, yung kanilang mga concerns. So ito po yung ating activity for today because alam naman natin na hindi lang kung kailan eleksyon na dapat malaman na may karapatang bumoto at dapat i-exercise yung karapatang bumoto.
0: Ese mga katropa, el palabra mismo mga katropa, ni Attorney Jodeline Macapili, Regional Director del Commission on Human Rights. Karapatan bumoto. Ya kontinua sila kon este mga katropa kon baga jóvenes ka por causa del pasado election. El turnout sa mga katropa be manada mga jóvenes el ken ya partisipa. Manada mga jóvenes ken ya partisipa na election, manada mga jóvenes ken ya panibota. Por eso ta kontinua sila kon este mga katropa para dali pa informasyon mga katropa kon el mga jóvenes. Kontinua sila. Continua el de ila derecho para ilihi, escuhi, oficial, ken keda lider na de ila kadekwalan, munisipyo, kadekwalan, barangay. Mga jóvenes, ya mencion na inante mga katropa, mga jóvenes. El mga jóvenes kaya ya ripinti mga katropa kung ken sila ya ilihi del pasado eleksyon. Ese kita una ya pregunta mga katropa pero ya sigun ko na Attorney Jodeline Macapili el director de la Commission on Human Rights na kita sabi si kung kin sila buta el objeto lang aki informa kanila si kosa-kosa el derechos de ila derecho al derecho de ila para ilihi para iskuhi baga lider este el uno del objeto. Manada mag-speaker kung kin sila yasaka, mag-commissioner yasaka, lumismo kumilek yasaka, speaker mga katropa para ayuda. Ayuda con el commission para explica con el mga bibientes con el, especialmente con este mga jóvenes de atun, el mga jóvenes ta considera sa mga katropa future leader kanaton na pais. Sila sa mga katropa. Por eso, ese mga katropa, amo seta prikura, aura aseta prikura man inject na pensamiento del mga jóvenes, el dil cosa-cosa ba, el dila derecho. Tabira otra vez ka natin mga katropa, Director de la Regional Director de Commission on Human Rights, Attorney Judeline Makapili. Uwi kita.
1: Natin alam kung sino ba yung binoto ng mga kabataan. On the positive side, no, kasi turns out na may knowledge na sila may karapatan silang bumoto. Now, on the negative side, kasi hindi naman natin talaga ma-conclude kung sino ba, baka ilan sa kanila hindi informed or hindi educated sa mga plataforma ng mga tumakbo during sa last elections, bumoto lang for the sake of voting. And that's what we are trying to correct this time. Kasi nga, may pag-asa pa tayo. Ang pag-asa is nasa kabataan. So, yun naman talaga yung punto ng ating activity ngayon, yung panawagan. And later on, as part of the program, may bahagi tayo na tinatawag na call to action. So, it's a reminder to our youth. Actually, hindi lang sa youth, lahat ng botante, na mag-exercise tayo ng ating karapatan bumoto. And let's make sure na to be informed of sino ba yung talagang i-vote natin to be our leaders. Kasi yung ating karapatan is magiging reflection, no, kung sino yung ilalagay natin sa posisyon. So yung mga bosses natin ay mahalaga kasi itong mga bosses natin yung magiging bahagi ng pamumuno or good governance in the future.
0: Si mga katropa, ya si Claro, el director del Human Rights, mga katropa, si Attorney Judeline Makapili. El programa, mga katropa, un grande ayuda la baga jóvenes, como cosa ya pasado election, alto el número del baga jóvenes que ya puede votar. Quiere decir, mga katropa, sabia sila cosa del derecho, ya aprendia sila. Amo si ara el mga nuevo botante at amin ara kanila at amin ara ya eduka at amin kanila, mga katropa, para sabi amin sila iskuhi buen leader ken sinta como leader na barangay, leader na pais, leader na munisipyo. Ese el ito ali, mga katropa, chenia sila saber, chenia, mga katropa, sabi sila kosa dal derecho. El uno lang aki, mga katropa, prikura mang comply, prikura pa. Kosa pa mga derecho. Uno ke derecho ta hindi ka, mga katropa, el derecho para bota, el derecho para eskuhi, hindi el derecho para bas buta lang, eskuhi lang. Para buta lang, para hindi lang perde el nombre na kumilek. El derecho, el objeto que me haga para buta, sincero. Estudia muy bien con quien quiere elegir, con quien quiere buta, con quien quiere poner na puesto. Es el punto, alina programa del Commission of Human Rights. Kilaya ya apresyal kumilek con este mga katropa. Kilaya ya apresyal kumilek con este mga katropa. Programa del Human Rights. Ako ang bantayan. Chinese, ako ang bantayan. Ese, mga katropa, ako ang batayan. May karapatan ang kabataan sa kanilang kinabukasan. Este, mga katropa, tema del programa, ako, hashtag, ako ang batayan. I-aprecia mucho el kumilek con este. I-aprecia mucho el kumilek kay por causa un grande también este ayuda con el kumilek. Para, mga katropa, para pwede ayuda con el baga jóvenes así acorda kanila el dila derecho. Derecho de ila para buta, derecho del baga jóvenes para eskuhi mga lider ken encabeza, mga katropa, ken encabeza un barangay, municipio, cities, or na país. Uwi kita, mga katropa, mismo con el election officer de la Distrito 2, Attorney John Christian Babiera. Uwi kita, mga katropa.
2: Bale, grateful kami noon na Commission on Elections kay tangkandak sila ang sina klase activity. El dila activity ako batayan, no, in Proveste, invited akil mga youth di aton, especially mga student leaders, mga first-time voters. And incluido akin na dila activity gani is el voters education. Por eso invited kita ki as one of the resource speaker para pwede kita, no, ayuda ko ng mga youth di aton, especially no, kay the informed voters para na upcoming November 2, 2026 sa Barangay NSK elections. Takikita as a resource speaker the COMELEC para dali topic na na voting na election and uno no para dali gani para pwede explica kung nila daton mga youth kung nila daton mga botante el importansya dal di laboto para pwede sila man-exercise nila right of right to suffrage nila right to vote i para hindi sila basta-basta lang usa koneste no kaya notice kita dela 2025 midterm elections majority el Kenyan dabota is el member the youth which is from 18 to 30 years old so basically grandel di la impact no kon el Ken mga ya ilihi del midterm elections and tan hope kita i-continue este no este na November 2026 BSKE as well as na 2028 presidential national and local elections
0: ese mga katropa ese kilaya y aprecia uyos te ya uyos te des mga katropa ojalá continue este Kevin Alto mga katropa el turnout del election mga jóvenes el Kenya participa ya puede votar. Amo kita aspira mucho el COMELEC officer desde distrito 2 attorney John Christian Babiera. Ojalá continúa este. Ojalá continúa ara BSK election 2026 na Nobyembre. Campaign period si mga katropa Oktubre. Y también na 2028 presidential election. Sa mga katropa, un grande ayuda ko nila itong mga jóvenes para sabi sila kosa sila ase. Kaya sila knowledge, kaya sila saber mga katropa, kung nila di lang diretso. Hindi kayo mga katropa andalang vota por amor kung nila pabor del pamilya, por amor pabor del mga barkada, por amor pabor del vecinos. El mas duele anda vota. Por amor con el sen. Mga katropa, el hora de ato, alas 8.35 ya, el hora talibak nato en el Western Union. Western Union, you never apart. Mga katropa, el programa del Bullseye, junto con el deseo servidor de el katropa Joseph Sosobrado, viralan kami mga katropa, después de cuantos mga abiso.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Santo Blasco!
3: Pasimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blasco!

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Agar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit na

0: del Baga Police, Hepe del Tourist Police, mga katropa, guest live ka nato ng kwento mga katropa sa Cosa Bell Pansyon del Tourist Police, aki ka nato na siyudad sa Buaga. Uno si mga katropa, sabi kita kunele, lego ang rato mga katropa, ako mismo na programa del Bullseye. Mientras tanto mga katropa, diretso kita na asunto ni aton baga hove na siya apresya mucho ko na programa del human rights. Este mga katropa, programa ayer acerca con el ako batayan, hashtag ako batayan, programa del human commission of human on commission on human rights. Gen este tema mga katropa, may karapatan ang kabataan sa kanilang kinabukasan. Este programa mga katropa i-aprecia mucho el mga jóvenes Kenya participa con el programa del human rights. Donde kanin mga katropa siguro bemanada mga jóvenes Kenya aprecia con este. Bemanada mga jóvenes Ken alegre kaya sabi sila cosa nila derecho si legal tiempo eleksyon. Uno este mga katropa, kilaya tamin sila kung este aman reeko na nila mag-auban kaya pa po de partisipa para sa mil diretsyo na mag-ermana ng mga pamilya. Si Kosa diretsyo, si Kosa sila i-aprende, Kosa kanila i-ensinya el diferentes mga komisyoner del human rights, del COMELEC, mga katropa durante el forum. Uno del mga jóvenes mga katropa, Undalaga mga katropa. Dalagita, pwede kita abla kay jóvenes. Siguro, dadis na talipan ng mga 15 o 16. Senior high. A first year college. Uwi kita mga katropa, kilaya li apresya kung este si Lumar. Lumar maglangit. Kilaya li apresya kung programa del human rights. Cuando ya aprendi, cuando ya uwi ele mga katropa, kosa-kosa nila diretso. Uwi kita, first SOT, di Lumar maglangit.
1: Programa ng CHR, na-appreciate ko siya bilang kabataan kasi naging open eyes siya sa akin para na lahat tayo ay may karapatan. Karapatan sa pagkatao, karapatan na bumoto, karapatan na pumili ng nakakataas sa atin sa gobyerno. Mahalaga ito sa lahat dahil nagbibigay ito ng daan or aral para sa mga kabataan na hindi nila alam kung ano yung mga rights nila o karapatan nila bilang isang tao. Sa pagdating ng election, nagbibigay ito tulong para mga kabataan makapili sila ng tamang leader na merong transparency, accountability bilang isang leader.
0: Ta-presyatan kita mga katropa kung sa mga jóvenes na ito. Mira ko sa mga katropa, kilaya sila ta-contesta. Kilaya ta-contesta ang mga jóvenes si Kosa, si pakilaya sila i-apresya. Manada ko sa abla mga katropa. El uno kati kay kumigo. Debe tiene derecho kita iskuhi mga katropa, mga leader, akel tiene accountability. Estigat el uno mga katropa. Leader mga katropa, ken el encabeza ko na di ilang lugar, encabeza ko na siyudad, encabeza ko na barangay, especialmente este coming elections. Uno si mga katropa. Ang sina de sharp ya el pensamiento de atong mga jóvenes. Hindi lang na pensamiento mga katropa, sino? El tiene sila saber cosa, el di la derecho. Pakilaya sila apresya ko neste. Ben grande kanila ayuda na preparasyon. Grande kanila ayuda. Kaya ay giya kanila si kilaya derecho, cosa la derecho, ilihi baga officials. Uno si mga katropa, ili pwede kita mira. Uno si mga katropa, el cosa kita tapos mo mga youth leaders mga katropa, mga youth can I participa kay sila sa el contodo ben alto yabota del pasaw election. Pakilaya si Lumar man reeko ko ni siya mga amiga, ko ni siya pamilya, ko siya mga hermana, acerca ko ni derecho iskuhi ilihi mga officials. cosa se le aprende na programa del CHR. Uwi kita otra vez mga katropa kung lumar maglangit.
1: Kung bibigyan ako ng pagkakataon na maipalaganap ito na ang programa ng CHR, isasabi ko sa kanila na maganda itong programa dahil nagbibigay na ito ng daan kung paano tayo pumili at kung paano tayong ng mga tao na may karapatan bilang isang tao. Opo.
0: Biro ste mga tropa. Asina lel man reko. Kosa li aprende ali man kwento tan lek mga barkada, kun li su hermana, kun su hermano. Se kosa el derecho. Kosa sa li aprende kon sa programa del CHR. Pakilaya sa de grande ayuda para sa ilihiman official ken encabeza na dila lugar. Uno sa mga katropa kaya presya. Uno pa estudyante mga katropa, uno del mga lider. Estudyante, residente de Barangay Tugbungan, el ken iaman kwento tamen acerca kilaya li apresya o de programa del Commission on Human Rights. Uwi kita mga katropa.
2: Before that po, introduce ko muna po yung sarili ko. Ako po si John Mark Garcia po, and bilang po ako sa Describe organization po dito sa CSUST, and appreciate ko po ito sobra dahil itong kasing campaign po is not just a simple lang po na makakaano lang po sa pag ano, sa pag-learn lang kung paano o ano, but it is how we acquire it and how it, paano namin ito ilagay sa action. Then after that po, sa ngayon kaming mga ano po, youth kami, so di man namin ito parang sa amin madali na gawin agad, pero may time po talaga to sa amin para maano, preparation for us. Since then po, I would like to appreciate din also sa pag-introduce ng human rights, pero pa sa akin po, in terms of living people, it starts of characters itself po. Kasi kapag the way we lead ourselves, it will impact other people po. Ganun lang po talaga sa akin.
0: Miros din mga katropa, kilahit ang tatakotesta. Uno temente de leader mga katropa, alina eskwela del Pisiogis mga katropa. Donde ganun mga katropa? La Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Uno sa mga youth leader tamin ali mga katropa. Kailangan ili apresya. Ang sina tamin ay pensamiento del mga hoping sa li. Open-minded. Responsable pa kali youth. Napresya li mucho mga katropa kayo hala. Manada kung nasa kaya na-aprende. Manada kung nasa kaya na-sabi. El di la derecho. Kung ken sila kere ilihi, kung ken sila kere kada leader di ila. Uno tamin sa mention ali mga katropa. Kilaya li kung nasa apresya. Able, apresya li mucho kung nasa. Kaya este klase de programa un grande ayuda kanila mga youth. Un grande kanila ayuda mga jóvenes para tiene sila guide. Eskuhi leader, tiene sila guide. Mankilatis, bonamente con el leader kung ken sila ilihi. Estudia muy bien. Hindi kel ilihi sila con el oficial por amor del sen. Uwi kita otra vez mga katropa. Con el uno del mga leader. Ali mga katropa na si on the escuela ya conduce el programa del human rights mga katropa. Si kilaya pali kung siya. Pakimodel kung este man reeko. Pakimodo tamin eli kung este informa tamin kung siya mga bagali siya mga kayut acerca ko del derecho del ara, especialmente ara na binadero eleksyon. Uwi kita otra vez mga katropa.
2: I believe that each of us, lahat po tayo, may ano na tayo, may ability na tayo sa pag-lead. Kasi ito yung pag-utos na sa ating kaibigan. So parang sa akin po, it will echo for me. Kasi as how I treat myself, kung magiging good model ako sa mga kaibigan, kasi siyempre naman, alam nila yung epekto sa akin sarili, ay naging improve na ako. So they will also be curious about myself. So kapag ako man maging open ako sa kanila, so they will listen me. And they were just, you know, maging curious sila sa akin about paano po i-lead kang sarili. Ganun po.
0: Yes, mga kaya-reducer lang mga katropa, kaya dali role model, dali mag-openness. Jovenes eh, mga katropa. Si role model ko ng Jovenes, mga Jovenes. Kaya ni sir mga katropa, todo diretso sabi li. Pwede lamang kwento ko ng mga Jovenes. Pwede eduka ko ng mga Jovenes. As leader ng mga youth. Pwede eduka, pwede la insinya si Cosa, LLDB Ase, este binedero election. Ese mga katropa, el dos Jovenes. Ya pwede kita sa ka-entrevista mga katropa sa Cosa de Reaction. Pakilaya sila y aprecia mucho con este programa del CHR. Mientras tanto mga katropa, Comelec ta continua prepa conducir preparación para na Benedero Barangay SK Elections. Este mga katropa mismo el Comelec Officer de Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, el quien kanato niya man kwento. Kaya pregunta kita este mga katropa, ¿qué tal el preparación de la para BSK Elections? Este kanato niya kontesto. Ta continua sila prepara. Debe akansa ka ba de la preparación mga katropa, October. October, campaign period niya. November, election niya. Kaya sila mga bisita kung kenta esperanza ay liga mga katropa para na inspeksyon sekretalya para man-print niya sila kung mga balota. Ese parte na preparasyon. Asigun mga katropa, bin alto el Kenya pwede restra mga katropa na Distrito 2 mga botante, mga nuevo botante, mga Jovenes. Bin alto mga katropa, ya subi sa el mga botante. Kenya restra del Pasao registration, ya kundusin Comelec na diferentes barangay, na diferentes lugar, kaya kundusin si mga katropa, mismo el Comelec ya, tanda ng mga barangay, tanda ya piki ng mga barangay, para restra, kampanya nila mga katropa, restra el mga Jovenes. Ya restra, por eso ya subi el numero del mga nuevo botante. Estel cosa alegre el dato na Comelec ay por causa asigurao. Yarista Arab Binedero election subitamen el numero mga katropa del ken ay anda vota, ken ay anda na dila kada ekwalan presinto, usa sila dila derecho para vota, para ilihi official ken encabezan na dila lugar. Kaya del otro año mga katropa de pasado election bin alto el turnout vote del mga Jovenes. Edad de 18 hasta para 30. Bin alto si mga katropa el numero kanya na bota. Uwi kita mga katropa con attorney John Christian Baviera, el election officer de Distrito 2. Kilaya di la preparasyon. Uwi kita mga katropa.
3: As Comelec is concerned, continuing el diaton preparation. As of now, taas si kami el project of precincts, tan finalize el electoral data diaton. By next week or next week, ay chine kami bisita from the Comelec main office para man finalize este, mga electoral data, isa ka sila el electoral data diaton. Uno este, de mga steps diaton, no? Para sabi, si kwanto el aumenta registered voters, kay el diaton mga official ballots. Ya prinsipya kita, man print kon este, kay supposedly, by last year, yan kanda kita daton barangay ng elections but ya man chene postponement and term setting so el kosa lang kita palta ara akila lang ya aumenta during the latest registration di aton el next preparation di aton is
0: si mga katropa alto ya pa chene kel ya di ba yan postpone yan schedule ya kel mga katropa el election barangay SK election yan postpone so kabaw ya kel preparasyon ya ara ya ta prepara sila sigur mga katropa. Este ara nuevo mga katropa Kenya Ristra. Nuevo Kenya pwede Ristra con la registration di ilang mga katropa na mga barangay. Yasubi si mga katropa. Yasubi la number of mga Jovenes. Este mga Jovenes Kenya pwede Ristra. Uwi kita mga katropa si Kilaya kwanto yasubi Kenya pwede Ristra based na record del Comelec. Uwi kita.
3: Which will be from I believe September 28 to October 5. So after este, of course, tasigi ali el campaign period dila, which is 10 days lang. Definitely el D-Day di aton or el election day which is on November 2026. But, as of now sir, naipa kita. Si but el preparation ta continua siyempre.
0: Eh, sige, la pregunta kita kay mga katropa, sa kital, kay modo. Asigun mga katropa, October, preparation niya siya del campaign period. October, November, day-day del election, barangay SK election niya. Ya pregunta kita kung Atty. Babiera mga katropa, si Kenya ba schedule kuando liga el mga elections para pernalya? Okay, nangyayabla lang ka nato, no pa schedule. Pero anytime, siliga sa anunsya sila na publiko. Ese mga preparasyon mga katropa, ohala hindi si mampostpone. Ohala hindi si mampostpone mga katropa, kaya por causa mga katropa, may parte, chene di si mga leader mga katropa, especialmente na mga SK, chene ali mga katropa, SK chairman, chene mga anak, SK chairman, kasawya. Sangguni ang kabataan, kasawya. Kambiaya ko dahil mga leader, kung kin debe kambia. Kengkel mga leader na barangay, kinuway ko saya ase na barangay, nuway de developin na barangay, masusyo lang siyempre barangay, kine lang siyempre mga ghost employee na barangay. Debe kambiaya. Kita ya kung ang mga barangay official, una-una kanya kita nila empleyado, nila mujer, nila anak, nila hermano. Sistema manihada del barangay que no hay gusta el mga bibientes, el mga constituent, no hay gusta el con quien kanila ya ilihi, cambia ya. Este que el bonito mga katropa, basta ta tiene elección. Pwede tayong kita nota mga katropa, basta liga el día de eleksyon. El ngirit del barangay official itambil kenta aspira kena barangay official hasta na orejas. Todo vivientes, todo si constituenta kena primo. Alia ustedes mira diferentes mga activity de tal pulano. Medical mission key, medical mission alia, anda na muerto, anda na kasamiento, anda na bautismo, chuka-chuka mano. Uno siya del mga manera, uno siya del mga strategy, del mga barangay official, del mga taas pirak na barangay official. Kumukosa ya bel human rights mga katropa, derecho del mga butante, eskuhi, leader, kapable, kini accountability. Uno siya mga katropa, ohala. Ese el renan na pensamiento del mga vivientes, del mga butante, especialmente de aton mga jóvenes. Para tiene progreso el barangay. El barangay mga katropa, little city hall. Si cosa tiene na city hall, tiene na barangay. Uno si mga katropa. Ohala, eh di aton barangay officials, di aton mga kapitan, numamin niya sa serka eleksyon. Debe, pensa ustedes, ya ilihi con ustedes ali para trabaja mucho, para ibnabuen del barangay. Tiene ali mga barangay officials, may pakialam. El basura kalayatan. Tiene ali barangay officials, no hay pakialam, firme lang travel. Tiene ali barangay officials, hindi residente del barangay. Iskuhi mo bien ken kaira kung ken kaira kita keda leader na barangay. Numa pensa kay amigo, olvidase behavior, olvidase kostumbre, olvidase mga katropa, el kosa kita yan na ya kostumbre ya. Especialmente olvidaya mga katropa, vota kita, ilihi kita official por amor del sen. Paga con ustedes 200 pesos, 500 pesos, sintasos na puesto por 3 años. Kunta ustedes mga katropa, si cuánto sila tadalya, dali con ustedes cada día. Sintabo lang mga katropa, sintabo lang. El tadali sila kanatun. El kosa kita si Chene baga problema mga katropa. Debe Chene ban e Chene kita solusyon. El solusyon ke pwede binipisya el entero barangay, el mga residentes de barangay. Sirbi con sinceridad. Hindi kel Chene solusyon, ban-aid lang auto mga katropa. Kaya solusyon, ban-aid lang. Solusyon ke hindi mga katropa tabinipisya el syudad, hindi tabinipisya el mga real butante, hindi tabinipisya ken kanila ya ilihi na pwesto. Uno si mga katropa ke taspera el human rights el COMELEC ilihi ustedes opisyal ke sabe pakilaya libakon el barangay. Mga katropa, ben alto el numero kenya pwede ristra. Mga katropa, ken ay partisipa kon este is barangay SK election. Uwi kita mga katropa, last SOD. Kon el diatun, election officer del Distrito 2, attorney Jan at Christian Babiera.
3: Definitely sir, no? For District 2, yasubi kita diatun na total registered voters. I believe around 260 plus thousand yan na District 2 registered voters and manada aki, mga first time registrants including ang mga youth, medyo manada kay incluido o aki na last registration di aton LSK voters ta mas kinakal 15 to 17 tanalaw kita as SK voters no aside ko ng mga regular voters which are 18 and above.
0: Yasubi mga katropa numero 250 plus. Yasubi mga katropa, este uno mga katropa kita espera mucho, este uno mga katropa, sila se ilihi mga opisyal del barangay. Sila se ilihi mga opisyal del SK. O hala pwede ilihi Bonamente, pwede eskuhi mga opisyal ke buen lider. Hindi kayo opisyal del barangay, ketali lang na opisina adentro, abuya lang na barangay pirma, abuya lang na barangay sakasweldo, abuya lang na barangay once in the blue moon. Ese mga katropa, nina session hindi tatende. Bullseye! O hala mga katropa, being grande este cosa, ya pwede ase el de atong Commission of Human Rights, acerca con este asunto mga katropa ke pwede liva, pwede insinya, pwede giya kung na dito mga juvenes para ken ay school leader in Bonamente, ken pwede in cabeza na barangay. Bullseye. Mga katropa, ang ora dito, alas 9.15 mga katropa, ang ora talibakan natin ng Western Union. Western Union, you never apart. Ang programa del Bullseye, junto con el de ustedes, Silvio na Erika Tropa, Joseph Sosobrano, viral lang kami mga katropa, despues de cuantos mag-aabiso.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know it to stop.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Santol Blast Gold.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santol Blast Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Blast Gold.
3: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santol Blast Coffee Mate.

0: Wena, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora mga katropa, alas 9.24 ya, el hora talibakan nato ng Western Union. Mga katropa, birando kayo na programa ng Bullseye. Este lang siyempre ay dosa na servido na ere katropang Joseph Sosobrado. Ang ibis mo na programa ng Bullseye, mga katropa, kosa kami, apromete ko na sa inyo. Chene kita live guest mga katropa. Mismo el jefe mga katropa de la... del tourist police unit. Dahil ka nato ng informasyon aura mga katropa si Kosa Kosa el function del tourist police. Kosa di la papel acerca con el balik eskwela. Kosa di la papel protekta con el diaton mga tourist destination onde tanda el diaton mga turista. Kilaya de grande ayuda este mga katropa. Manunto ka nato na aura mga katropa. Mismo, el jefe mga katropa de la tourist police, police major John Renz Manriquez. Sorry, sir. Sir, good morning.
4: Sir, good morning, sir.
3: Okay. Sir, sir, pwede pong i-introduce nyo, ano talaga ang tourist police?
4: Good morning, sir. Good morning sa lahat ng mga listeners ni sir. First of all, sir, ang tourist police ay ang in charge sa peace and order and safekeeping ng mga tourist destination ng Zamboanga City. And also to promote Zamboanga City as a safe tourist spot.
3: Okay. Sir. Napakalaking papel, napakalaking tulong sa ating mga turista. Higit sa lahat, napakalaking tulong sa Zamboanga City. Kasi kung masama ang imahe ng Zamboanga City, masama din imahe ng mga turista. Kasi ang mga turista, siya yung nagiging ambassador natin. Halimbawa, masama ang experience nila sa Zamboanga City, sasama talaga pagdating sa kanilang lugar. Yun po ang pinakamahalagang papel nyo. Pero dito tayo sa usapan natin itong balik eskwela. Ano po ang papel ng tourist police sa balik eskwela?
4: Sir, andito kami para magbigay ng mga tips, lalong-lalo na ngayon na balik eskwela na para sa mga estudyante na mga nagta-travel papunta sa kanilang mga eskwela.
3: So sir, ano po yung tip na dapat maalala itong mga magulang, mga estudyante, sino yung naghahatid, sino pumupunta sa school?
4: Sir, meron kaming limang tip dito. Unang-una, maging maingat at mapagbantay sa mga dalang gamit. Iwasang ilabas ang cellphone o pera sa pampublikong lugar upang maiwasan ang pagnanakaw.
3: Okay.
4: Pangalawa, mas mainam kung may kasamang magulang o guardian kapag papunta o pauwi mula sa paaralan, lalo na kung bata pa ang estudyante.
3: Okay.
4: Pangatlo, turuan ng mga bata na lumapit sa mga otoridad sa oras ng panganib. Maaaring lapitan ng mga pulis, guro, security guard. Ituro rin sa kanila kung paano maging alerto at mapagmatyag sa paligid. Pangapat, alamin kung saan matatagpuan ang mga police assistance desk o police station, lalo na kung ito ay nasa loob o malapit sa paaralan para agad na makalapit kung may emergency. At ang panghuli, mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Palalahanan ng mga bata na huwag sumama o tumanggap ng anuman mula sa mga estranghero.
3: Okay. Sir, ito bang mga guides, mga tips natin sa ating mga parents o sa mga bata? Ito po ba ay nakausap na rin natin yung mga chief security guard ng mga school campus?
4: Nagko-coordinate yung mga police, lalo na sa mga different stations na in charge sa pumupunta po sila sa mga school para makipag-coordinate, nagbibigay ng number para in case na may mga emergency o may mga pangyayari, mabilis yung coordination at makaresponde o mapigilan yung mga hindi ka nais-nais na bagay, sir.
3: Pagdating dito sa ating trapiko, sir, paano natin i-handle to? Minsan kasi yung sa gate mismo ng school campus, doon nagkumpul-kumpul yung mga sasakyan at nagsanhi ng traffic, which is peligro ang ating mga estudyante.
4: Yes, sir. Actually, may mga deployed na tayo ng mga police from Traffic Enforcement Unit. Kasi pag naglalapag ng mga bata sa kanya-kanyang school, kung hindi naman sa loob ng ano, premises na sa labas, eh agad naman may oras lang binibigay sa kanila para hindi magkumpul-kumpul yung mga sakyan. Kung hindi naman sila susunod dito, tsaka sila may issue ng mga citation.
3: Sir, ang bawat school, mayroon po silang mga tinatawag natin na PTA, mga leader. May balak ba tayo na makakausap din ito sila para magkaroon ng kunting, kahit na kunting tips, kaalaman katulad ng sinabi nyo ngayon, para naman aware sila kung ano ang protocol ng school, ano ang dapat nilang gawin para hindi maging biktima itong mga stranghero, itong mga may balak na gagawa ng kaguluhan sa school.
4: Yes, sir. Kung maaari nila kaming imbitahan, okay, pupunta po kami sa mga ano, sir, para mas madali yung ano, sir. At same time, magkaintindihan kung ano ba yung mga policy and guidelines sa school na yan, sir.
3: Okay. Mas dito, sir, mapag-usapan din siguro natin yung halimbawa yung sa mga school campus na may mga kabataan na hindi talaga tumitino. Meron talaga mga hidden agenda na nagpapasok ng mga illegal drugs. Meron yan sa mga schools. Paano natin ito ma-prevent? Paano natin makausap ang gwardiya para naman mapigilan ito na hindi makapasok itong droga sa loob ng school campus?
4: Yes, sir. Una-una, nagkakandak yung PNP ng anti-illegal drug campaign, hindi lang sa mga bypass operation, pati rin sa pagle-lecture sa mga paaralan. Nagle-lecture po yung mga community affairs natin na pulis dyan para maipaintindi sa mga bata kung ano yung pinapasok nila. Secondly, kung may napag-alaman yung eskwelahan, magulang, or ano, may mga concern, huwag mahiyang lumapit sa mga pulis para i-report para magawa natin ng action agad kung ano yung ano, para hindi na lalala yung sitwasyon.
3: Okay, magandang ganun, sir, no? At least alam nila, alam yung... kasi sir, napakagandang prevention. Prevention. Mas mahalagang prevention kaysa solusyonan natin na andoon na yung problema. Napakahirap, no? Magsolusyon ka, andoon, tapos na yung problema. Damage has been done. Yun ang pinaka iniiwasan siguro natin kapulisan. Kasi na hindi ko talaga makakalimutan ang tagline ng pulis. Gusto ng pulis, ligtas ka. Pero paano ka maging ligtas kung hindi ka nakikipag-cooperate sa pulis?
4: Correct.
3: yun ang isa dun sa ina-advocacy ako talaga dito sa programa. Always talaga cooperate anumang mga protocol, anumang mga batas, report ka agad kung anumang meron dyan sa paligid, report ka agad sa ating kapulisan, huwag sa social media.
4: Yes, sir. Mga proper channel naman tayo na pwedeng pag-reportan, sir.
3: Opo, mahirap kasi pag sa social media, ang daming mga basher, doon sila una. Makalimitan kasi, sir, sa mga netizens natin, hindi man natin di sila ma-blame. Pero ang proper talaga na ibigay ang tamang report kung gusto ma-address agad-agad yung problema, doon sa ahensya, call 911.
4: Correct, sir.
3: Yun siguro ang pinakatap. Pero sir, dito naman tayo, sir, sa ating mga tourist destination. Napakaraming tourist spot dito sa siyudad ng Zamboanga. Marami tayong mga turista na darating. Saan-saan po, ano pong papel natin dito para pag-secure sa mga turista na bumibisita dito sa ating lugar?
4: So currently, sir, may mga deployment kami sa Santa Cruz Island, Onse Islas, yung mga Butterfly Garden, yung mga typical na laging pinupuntahan ng mga tao dito sa Zamboanga City, sir. Rest assured, nakabantay po atin yung mga pulisya dyan, sir. May mga nakatoka na tayo dyan at nagkakandak ng mga beat patrol sa kanya-kanya nila mga area, sir.
3: Ano pong panawagan natin, sir, sa ating mga netizen, sa ating mga ano, sa ating mga kababayan na halimbawa maging mapagmasid, yung ganun, ano pong paano natin sa kanila?
4: Yun, sir, laging sumunod sa batas, sir, lalo na yung sa mga tourist area natin, sir. Alam naman natin na hindi lang isa yung bisita dyan, halo-halo, lalo na sa mga city ordinance tulad ng no smoking, and sa mga pang ano natin, sir. Sunod na lang tayo para maiwasan natin kung ano mang mga hindi maiwasan na natin mag-citation o ano.
3: Sir, anong tourist spot talaga dito sa ating lugar, sa ating syudad na maraming pinupuntahan at doon kayo naging busy?
4: Currently, sir, ang pinaka ano namin, sir, is ang Port Pilar. At even Bolivar, sir, yan. Bolivar. Tatao talaga, sir, laging pinupunan, lalo ng pagkamisyon.
3: Itong dito, sir, sa City Hall, kapag Monday to Sunday ng gabi, yung night market dyan, gaano ang security niyo dyan? Gaano kahigpit?
4: Yes, sir. Actually, sa Bores, sir, every Friday to weekend, Sunday, hindi lang naman po kami yung nagsisecure dyan, sir. Kasama po namin ang Zamboanga City Mobile Force, sir, ang PS-11, at ang mga concerned agencies na karagdagang ano dyan, sir, para mapaniguro yung security ng lugar, sir.
3: Okay. Sir, ano po yung coordination natin sa CSWDO? Ito, naisip ko lang, sir, naisingit ko lang. Ito pong, ano, sir, ito pong mga, ano natin, ito sa CBCD area, Central Business District, itong mga mindikans. Gaano to kalaking perwisyo sa ating komunidad o perwisyo sa ating tourist?
4: Actually, sir, yung regarding sa mga mendicants, na-announce na last time ni City Mayor yan, sir, na dahan-dahan kunin at i-turn over sa DSWD, sir. So, I think na ginagawa na ng tropa yung mga kanya-kanyang function nila, yung may mga concerned agency, para at least dahan-dahan na rin malinis ng mendicants yung mga, lalo na sa Central Business District, which is the show window ng Zamboanga City, sir.
3: Yun ang pinakamahalaga doon. Kasi halimbawa, katulad nung nakaraan, ang daming na rescue ang mga mendicants, pagdating kinabukasan, andyan na naman.
4: Yun, sir. Ang ano dyan, sir, is huwag tayong titigil hanggat hindi natin na ano,
3: yun,
4: sir. Lalo na yun sa mga agency na concern. Kung hindi nila kaya ma-ano, sir, pwede naman sila mag-tap sa mga yun, other agency para makatulong din sa kanila, sir.
3: Oo, yun ang pinakamahalaga dun. Kasi kapag pabayaan na lang, forget, nakatakas, forget, andyan na naman, hayaan lang natin, lalong lalala yung sitwasyon.
4: Yes, sir. May saying nga natin, sir, na ano, sir, alone we can do little, together we can do so much.
3: Oo. Walang pagkakaiba yun, sir. Paano natin malinis yung basura sa isang tingting ng walis? Kailangan buong walis para mawalis natin ang basura, malinis yung paligid.
4: Tulungan natin, sir.
3: Opo, yun ang pinakamahalaga. Sir, ano pa yung program ng inyong opisina para sa kakabuti ng Zamboanga City, especially dito sa mga tourist destination natin?
4: Yes, sir. Currently, pinapaigting natin yung pagpapatrolya para sa peace and order ng mga tourist spot, para ma-identify nila na itong Zamboanga City na pag pinuntahan nila is magandang lugar.
3: Safety.
4: Malayo sa mga naririnig-rinig nila na pag ano, mga previous na ano. At least alam nila na safe at maganda yung lugar.
3: Sa mga barangay, sir, barangay kung saan yung mga tourist destination, katulad ng Pasudangka, ang daming pumupunta, Abong-Abong, itong Boulevard, may close coordination ba tayo sa mga barangay officials para yung mga tanong nila, makakatulong din natin?
4: Yes, sir. Yes, sir. Actually, nung pagkaupo natin, sir, nag-schedule agad tayo ng meeting sa mga barangay, sir, para magkaroon ng cooperation with regard sa peace and order and security sa lugar, sir.
3: At least,
4: pinapuntahan ng bisita, sir.
3: Maganda yung coordination sa ating mga barangay.
4: Opo, sir.
3: Nakikita naman natin, sir, yung mga barangay tanod andyan din na
4: yes,
3: tumutulong.
4: Tumutulong sa atin ang mga tanod, sir.
3: Oo.
4: Kasama natin sa pagpapatrolya. Lalo na yung mga pinapatupad ng PNP ng mga offline galugan. Very active naman yung barangay natin, sir.
3: Wow. Yun ang akil el bonito, mga katropa. Yun ang pinakamaganda kasi hindi kaya ng kapulisan na sila lang. Tandaan nyo, mga katropa, tandaan natin, ilang populasyon tayo ngayon sa Zamboanga City? Mayigit 1 million. Ang pulis natin ilan? Outnumber, mga katropa. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng ating dating City Police Director, Colonel Alexander Lorenzo, hindi pwedeng maglagay tayo ng pulis sa loob ng bahay. Yung isang pulis, ang binabantay niya, 600 to 700. Ganun, mga katropa, ang ratio dyan. Kaya nangangailangan ang ating kapulisan, tulong mula sa komunidad. Report agad, call 911 kapag mayroong mga insidente, mayroong pangyayari. Kasi kailangan na kailangan nila ang inyong tulong. Barangay officials, kailangan na kailangan ng tulong ninyo. Katulad ng mga barangay tanod, kailangan na kailangan nila yun. Yun ang hiningi ni Sir Manriquez para sa ating kapayapaan dito sa Zamboanga City, lalong-lalo na sa mga tourist destination. Sir, meron pa kayong final mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga dito sa Zamboanga City, para naman lalong uunlad ang ating tourist destination, lalong makilala ang Zamboanga City.
4: Sa ating mga listeners, gusto ko lang na mag-ingat, maging mapagmatsyag.
3: Mm-hmm.
4: Secondly, maging observant tayo sa mga existing na ordinance.
3: Oo.
4: Para maiwasan kung ano mga aberya na may dulo.
3: Marami ba tayo mga lumalabag, mga violator, mga violator ng mga city ordinance natin?
4: Ngayon sir, medyo marami tayo na citation. Pero hopefully na pag medyo na ano na nila, na nararamdaman na nila na ano, sila na mismo yung
3: sila mismo yung bago. Mahirap yung mahirap kasi yung ano, simpleng ano lang mga katropa, simpleng city ordinance, yun lang pagtatapon ng inyong cigarette butt. Napakalaking tulong yan. Correct, kung ita kung itapon yun sa tamang lalagyan. Yun lang. Minsan kasi sir, nakikita natin diyan sa Central Business Area, maninigarilyo, tapon lang kahit
4: sir,
3: saan.
4: Sir, sa daanan lang sir. Eh, may mga designated smoking area. Para at least na malaking tulong yan pag nakikita ng mga, lalo na yung mga dayo dito, nakikita nila na
3: kaya lang pala.
4: Disiplinado, malinis yung lugar. Mas masarap balik-balikan yung lugar, sir.
3: Tama, oo. Kasi kaya naman tong mga ito na umalis doon sa kanila dahil hindi nila gusto yung lugar nila. Kaya andito na sa Zamboanga City. What mo, alimbawa, kung anong nakikita na sa kanang lugar na umalis sila doon, pumunta sila dito, ganun din, anong mangyari?
4: Correct, sir.
3: Correct. Oo. Sir, maraming salamat. Sir, meron pa kayong gustong ipaabot sa ating mga kababayan, mga Zamboangan nyo natin, sir? Go ahead po.
4: Yun lang, sir. So far, nasabi ko na lahat.
3: Oo.
4: Kung may mga ano kayo, lapit kayo sa pulis.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga servisyong tapat at nararamdaman.
3: Yun. Akel. Akel, mga katropa, el cosa, palabra, cosa ka nato na si Alcanza, ya si Alcanza, el turist police, cosa de la papel. Ojalá, mga katropa, aprecia ustedes mucho con este, aprecia ustedes mucho con el numa kita tabla, hindi man habla tagata, habla kita con ustedes, tadikta kami con ustedes, pero mga katropa, ayuda kita con el datun mga polis, ayuda kita con el datun turismo, ayuda kita con el datun ciudad de Zamboanga, binipisya con ese mga katropa, mismo el mga Zamboangueño, cuida kita el mahen de ciudad de Zamboanga. Mga katropa, el hora de atun, alas 9.42 siya mga katropa. Donde ka del ora taliba con ustedes mga katropa, el Western Union, Western Union, you never apart. Mga katropa, bira lang kami despes de cuantos mga abiso.
0: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Elek sakto ora datun mga katropa alas 9:46 ya. El ora talibakan naton el Western Union. Western Union, you never apart. Mga katropa, birando kayo ng programa del Bullseye. Este lang siyempre de usted, servidor na Eric Katropang Joseph Sosombrano. Gracias galit mga katropa, gracias ko na natin, Jefe de la TPU, la Tourist Police Unit. Si Sir Major Renz

cacao ya. ¿Por cuántas semanas, cuántos meses ya? Llaman monitor, surveillance con él, el diferente Drug Enforcement Unit. Está considerado con ese macatropa un mailap, aligao drug user. Pero cuando ya puede con él, man transac, mismo el operativa, un operativa, operativa del PDEA, ya puede con él arrestar. Con este sospecha de TPK como si Jain. Residente de Bornal Drive, Barangay Santa Catalina. El mga investigador del PDEA ta continua el DI la investigación contra con este sospecha onde ta sale el disuyo droga prohibido que ta rimpuha alina barangay. Alegre tabel el barangay capitán de Santa Catalina. Uno este de el tunuk na garganta del barangay. Este sospek mga katropa ya pwede con este aresta el operativa de Police Station 11. Ya pwede con dele aresta di gambling, tahuga illegal duwego, di espesya pwede con dele confeska na supposition aligaw siya say del mbagaba del shabu. Rason para entrar na kalaboso. Kung di asale mga katropa, taliatamin. PDA ya kunele, yaman monitor, yaman surveillance, ya pwede kunele aresta mga katropa. Este un pakete del aligosyobu, ya kumpiska kunele mga katropa. 50 gramo, un market value de 340,000 de pesos. Presentamente, the suspect detenido na selda del PDA, mientras el mga investigador ta continua ya, el de la investigación, preparasyon de mga dokumento, este dia. Man in question kung este di su kaso na fiscal's office. Mientras tanto, mga katropa, un 27 años de edad, padre de pamilya, kalaboso, despes uhi na akto il mga gwardya, Yeruba Cafe, na un mall, na lukaw, lukaw na San Jose, gusto. Este, mira usted, mga katropa, si on biya si ipit ko del kape. Ya confesca con ele, mga katropa, dosena, undosena si mga katropa, nakadaan sina uno sa siya, undosena si na uno pa balot, no sé, undosena ba kil? Stick coffee. Ikumpes ka ko nila, rason para liba ko nila yun ang Police Station 11. Liga na Police Station 11 mga katropa, i-inspeksyon na otra vez ko nila. Otro pa, pakete del kape, ikumpes ka ko nila, po nila mga katropa, na di su pundilyo. Alyakil, si kaya, hala ni su pantalon, por eso trace siya si mga katropa. Ya entrele na kalaboso mga katropa del pasaw anyo na kaso de droga prohibido. Kande na apply probation ya kalaboso otra vez na kaso de theft. Ya pwede mambil. Ara mga katropa, entre ya tamen otra vez na kalaboso na kaso de theft ya tamen. Ese ya rubale mga katropa el kape kaya sigung kunele para leche de su anak. Alegre el mga pulis alam mga katropa kando ya abla. Ya kumpaya rubay kape kaya para na leche di mi anak. No ay pa kami intindi ko sa kilkiri di. Yari kami mga katropa. Ya para leche na di kau anak. Ya ruba ka pero kape ka ya ruba. Akyang galit mga katropa bendele ko na si kape. Bendele ko na si kape. Legalmente kumprata nila leche. Pero kosa man el rason mga katropa. Bonito man, insakto man di si objeto. Pero el execution mga katropa, hindi amo, violation na lay. Di siyo problema mga katropa, siya nila problema kanyo ili, siya di siyo anak. Ya buskan sila solusyon, otro problema. Ya kaya di siyo dos problema, pakilaya le resolva ko ni siyo dos problema, entra le na kalaboso. Este dia tamin mga katropa, man in question din si kaso na fiscal's office. Uno se descarte marketing strategy mga katropa del mga basar, del mga tienda, del mga mall. Marketing strategy kanila di ilang mga katropa makakliste. Por qué man? Siya ruba kanila mga katropa, liba sila na di la opisina. Liba na, liga na opisina, mangkwento sila. Si pwede ka, pag ako na si timestamp, hindi kami kung ikaw liba na police station. Si pwede paga, alya lang, arregla, times 10. Si kwanto yung presyo na yun, times 10. Pwede ka paga, larga yung ikaw. Ali kita, tatsin yung poko, kwantos mga question. Sindi kaya sila arregla mga katropa,

usa ko ng pulis. Usa ko ng pulis para pwede man, para sila pwede dali mira kay desidido sila mampail kaso. Pakilay sila usa ko ng pulis. Yung diskarte sila mga katropa, paga 10 times kung ese item niya sa kato, larga kami kundigo. Sinway, liban na police station, kumuha kasi miedo. Mampreso ka, sini ka pwede paga. Mampreso. Entra, preparal mga papeles, el mga pulis. Katakot-takot na ban paper, usa, preparasyon, apidabit, dokumento mga katropa, man-inquest el kaso. Despes, dihila apidabit, man-inquest el kaso, desa suspect mga katropa. Liga algun dia mga katropa, pwede man-inquest. Yan rapol yasi, gindi yasi ng municipal trial court, prinsipya sa el hearing, hindi iya abuya. Hindi ba mga kakriste? Hindi iya abuya. Paluap kay paluap el investigador ko sabla, hindi sila interesado ko ng si kaso. Esa la rason mga katropa si porque talibra el mga pulis ko ng estos mga suspect. Why? Si po continua ko ng si pone na selda mga katropa, después may mas el reclamante violation niya sir, the human rights. Bullseye. Ese ta primero, por eso se ta sale lang otra vez mga katropa. Marketing strategy mga katropa del mga mall, del mga managers, del mga tienda, kenta kada biktima del mga tip. Bonito eh dela studio, dela objeto, pero negative sila ng polis, tausa lang sila kung ng polis, lutasi lang sila, pelihadas kung ng polis. Manda trabaha, kitrabaha, prepara kwantos mga dokumento, pero legal dia, hindi yata pursigi mampail kaso. Ese uno mga katropa, el problema del diatong mga pipi, acerca ko neste mga mall, mga tienda, ondet a ruba, el mga suspect. Ohala, pwede kursigi mampail kaso, hindi, ano, kumunuma, kumporma, arigla-arigla lang. Mampail kaso, para estos mga suspect, entra na kalaboso, liga adentro, man reform si sila. Entende sila, kosa sila mali, kosa violasyon sila, eh, pwede asay na komunidad. El ley, importante implementa, hindi el amor del income. Bullseye. Mga katropa, el ora de aton, alas 9.55 ya. Mga katropa, de mas kita bastante ora. Aki na programa del Bullseye. Tarindigat kami, gracias con ustedes mga katropa. Pa dentro del mas o menos 3 ora programa del Bullseye. Tali ustedes, yaman junto con ustedes, servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Gracias, gracias con ustedes mga katropa. Thanks God, it's Friday! Cuidado ustedes mga katropa, cuidado ustedes. Saturday, Sunday, mga katropa, manhunto ko na pamilya. Andan iglesia, liba pa siya, tiyan naman sen extra, liba pa siya ko ng mga anak, ko ng mga apo, para alegre tabin sila, mga katropa. Cuidado ustedes mga katropa, cuidado ustedes. Sa June na Monday, viral ustedes servidor otra vez mga katropa on air, aquí na programa del Bullseye. Bullseye! Mga katropa, el programa del Bullseye, taliba con ustedes, el Western Union. The fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Western Union, you never apart. Para na unido, Nasyon de las Islas Pilipinas, Katropang Sawalita, Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Santo Blasco!
3: Ako si Melissa, nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 kasimana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Gold.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan.